디제 응아비 누부 수보 침베제 최초의 가세기 링 기부 준비 냠되네 경규지에 매발 나와 텀네 되기여가 진대 요하지 대신 니마지마 양 릴부 당 맨지 집에 뒤에라 밤네 뒤에 두기 매바 창니 물척도 지기 탑시 제네 토마 에톱 기출도 파마출 우티르 지 람네 우즈 갸게지 게시 우 라톰 마준나 카셰기 우즈 갸니 우 트야 덴디엔 요지 데담 마체 물 디우토기 치도 난기 잘라 꾸마갸니 시니기 리고 론치니 론치기 Me lonti gui chidu, kedu gui yote. Tinde chagin nima chi kuma gyagui yobate, chingin tu gyurni. Ngur dagi mebika kimsi tongri nang kuma gyabar yanga gumari. Chungi tu rangi chugur, dabo gyam matubi chimbo chani sinuig hirivu lonti bar. Chungri kimsiye nang kuma shirwa tang rega korsung mami zhine kheto wa tang rega rogba namgi razi ka nye dong tang ni mingkhan la kyeo gobi dinde duze sharka pama la shita kali chungri de pama ni jibu la mayin par de kimsiye chungri tang chicho ki chitu yang kanga chishu si imbarzi Deixin, lorixin, sinugi rivu, chikengi dangbo, pacha chungna, maungbi tu, chichuagi nang, tokjumdang, chimgagi jawa, dami, chungka, dodam chigute, kabo chungurin. Netang di to, samlo, samotangi yena, maungbi tu, rangri, rikulegi, minnan, mikchumni, Nākhūng tō kyōkīyō wā shīndrē. Chē tāng, ngāncō chāngmī, chēngīn dī, nēbā chūngchūng shī mā sāmbār, nēbā chīmbō tāng chāp chīmbī shī sāmnē, nēbā sāngtāp kī chūtū dē tāng chūngbār tāpshī lālēn tār gōbā tēn. Chī sō yār yēlāng, tūmē nāngkēn chōpā tāng, shūngī shērī tāng, zēnā lē khuān tāng, chōngsē yār yē chōpā tāng, labde gyeyen da pama rangyi ne kyang tabshi kagi to tuksami she nang gubati. Perna shenu dang, shenu ma chor, sinu gi riwu ne tade chebo. Tezura duze piwe zena dendur. Perna gangze polo, lakze polo, chade polo, tanga she ne zema naso tadik chene. Saza pinsu ne de chegen gi pao. Labda kungsingi ka chidurugi chetang tembebe chene zemo chichu gobarze. Chicho gi legu lam, chicho gi mikde sambur kare chene tine chana tola dugumarze. Tadu sheri lekuen gi zani shunu tang, shunu ma namgi pa lushi gi dendur tang sheri gi lerim ka sha gobarze. Tende chigina shunu ta shunu ma namgi bar ngoshe tang dewa yaobo chatubuzim. Tsena tang shiyan kangchi te yarge tang teme chumbo chune chichogla galwa chiwe chawa chungu mati. Yang degashin sosiyo pama namgi chone kyan rangi tugu nam cherke dugu yoba shin tonan chigubuzim. Labdani rangi chugunnam nangla libi jesu, togotam nyesu jesubi jesu, chuchi kashiyering chulo zemo tsegu tangwa tsem. Pama kashiyegi rangi chugunnamla lemne zemo tsebi duze to yachigimari. Dini chugutsoro, loyang tangi yobani, dobo nyemba, tuku nyemga ten chungu yoti. Chungwe dhuyne nangi dhigtim yagbo, dhigtum na tukun nam kyaalang du shogu maji.